Businula kunwe okumiro ha khosuro wele mi bi ogume pichi hune wani atine na jakan kozo ena hamondandanda tepondo kwi boni e kawa cha cha cha ru khuri do wi honuko o hatina i honi ha ka ku okun hoji ene o ene ho miro ha ru bejito Naso ha penta che boni meri kai ha sinodo ha tome ha yawe yo nanondo lobo ye ne ki ranga ja che me lobo

you nano do yati dak be chiroto mo kio mi lo na de jiro e member ayon o chen ku me ti ho e ka do bo ken to je ten to ro ni ku yin han ti to de o onu e mi na flion a che e je se ka na ba kan yin kiri bo ton le dan ten asin ho me o yi sin ton kon gbe de we ro to pe de ma ron dak ba bo na ya to lo do we zun.